0: Buhay sa mga time na enemy ko. Buhay sa mga time na enemy ko.
1: You are now listening to Public.